sisi ya uu. Ya salama kosa. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga, ne sama kosa. Nika soo.